0: kutukutu la gbowo adaba bojo ba tin kori dodo agbohun eye oriri eku idaji lode yi estukabo sori akoto eto bojo ojo siri ilese bond fm 92.9 to fikale silu eko eni ni ojo aje monday ojo keta dilogun osu kejo odun 2026 mode ki gbogbo onisese ku ipale mo odun won yi to ma wa ninu ose yi olumide olalere olumai ti luruko temi ma gba fun mi lo idumare o Boba ko mi asiri atu o leni abi meje ototo na ni mori o loju ojo wa gbogbo akoko ategun tutu ti a ma mu ye elekeji kurukuru yo ma ba orufa o otumo si pe to ba fu oru laye die kurukuru yo tu fu ategun laye ko fe danu bo se ma se leni ati olare sugbon eyin ta n gbe ni lu sagamu ijebu ode ifo ewekoro imeko afon Ayetoro Yewa, Ibadan, Eruwa, Lalate, Igbora, Saki, Ipinle Osun, Kwara, Ondo, ati Ipinle Ekiti. Bakan meji ni ojojo yi o, lohun. Ninu ki ojo fun wini wini, fun bi iseju meji si meta. Tabi ko pada sodi iroku ko ojo ti a ma ku. Ati atagun lile, e ma reti ikan ninu e lowo osanmo irole eni. To ko ni juba yi lo, okpele wo Abiodun Folonso, Balikris Ayipola, onan le olotu. Olumide Olalere Olumaiti loruko temi aku idaji o
1: Band FM

0: ya gazi onye nwere ege nta bụ nkasi obi chimuba anyị ka nọ ya
1: ifogonu ya ijeoma nta ọka ya na ekwentị ya na-agbari gbara mkpa ka ijeje
2: ihe dị na mmiri bụ aha mbụ godwin ijeoma nta
1: ogwu nsogbu adịghị ngwa ka ijezie n'akụkụ ụwa ezi nne si gịnị izuụka ọzọ ka imekwa ya izuụka ọzọ ka ịtazi ọka mmiri ọbọzi nke ọkpọọ ka emesịa.

elekere mbụ akụọla n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa. Taa bụ Monday ahịa orie, abalị 17 nke ọnwa Ọgọst n'afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. Udo dịrị gị onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite akụkọ anyị, ndị a bụ isiokwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos akpọọla oku maka ndị obodo ikere òkè dị ukwuu na mkpofu ahịhịa. Ndị uwe ojii steeti Anambra ahaziela ụzọ ọhụrụ ha ga-esi na-eleru ọrụ ndị uwe ojii anya. Na mba ofesi, ndị eji okwu ha gba izu akpọọla oku maka inyocha gbasara ọnwụ onye isi ojii ahụ bụ ọkà mmụta na ụlọ mmụta Cambridge University. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọha n'uju. Gọọmenti steeti Lagos akpọọla oku maka ịgbasikwu mbọ ike ịhụ na ndị mmadụ na-eme ihe iwu ndị eji ahụ maka gburugburu ebe obibi kwuru, na ndị obodo ikere òkè buru ibu na ikpochapụ ureure iji nwee gburugburu dị ọcha n'akụkụ niile nke steeti a. N'ozi onye direktọ na-ahụ maka ihe omume ọhanaeze n'ụlọ ọrụ Ministry of Environment and Water Resources, Kunle Adesina, na Permanent Secretary Office of Environmental Services banyere aka na ya, Maazị Tajudeen Gaji, kpọrọ oku a n'ihe omume mgbasa ozi e nwere na Alimosho, n'ịbụ onye direktọ na-ahụ maka mmụta gburugburu ebe obibi, Oriakụ Monsurat Banire nọchiri anya ya. Ọ kọwara ikpofu ureure aghara aghara, isuchi ọwa mmiri dịka nsogbu kacha njọ. Maazị Gaji kọwara na ịdị ọcha gburugburu ebe obibi abụghị ihe kwesịrị hapụrụ naanị gọọmenti. O nyere mmasị obi ike na ụlọ ọrụ minista ahụ ga-agbasi mbọ ike n'ịgbasa ozi na ịhụ na e mere ihe iwu na-achịkwa gburugburu ebe obibi. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka amata na ya na-agbasi mbọ ike ịhụ na nlekọta ahụike ruru ndị bi na steeti a aka, ọkachasị ndị nọ n'ahịa ndị buru ibu. Ode akwụkwọ na-anọgide anọgide na Lagos State Health District 5, Dọkịta Oladipo Asiabi, kwuru nke a n'oge a na-eme ihe omume nlekọta ahụike n'efu a haziri na mgbakọ aka nke ndị dibịa bekee nọ n'ahịa na Electronic Area Hall, Alaba International Market. Dọkịta Asiabi sịrị na ahụike dị ezigbo mkpa na azụmahịa na ịrụpụta ihe nakwa na ụzọ ndị ọzọ. Ọ kpọkuru ndị ahịa ka ha were ahụike ha dịka ihe mbụ ma gbaa ha ume ka ha jiri ohere nlekọta ahụike ndị ha nwetara mee ihe ma lebara ahụike ha anya mgbe ọbụla ọ dị mkpa. Ọ gwakwara ha ka ha debe aha n'ihe omume ahụike steeti Lagos bụ Lagos State Health Insurance Scheme Ilera Eko, bụ nke ọ sị ga-enye aka belata ego ha na-emefu n'ịgwọ ọrịa. Ndị uwe ojii na steeti Anambra emeela atụmatụ ọhụrụ ha ga-eji na-eleru anya nke ọma n'ebe ndị ahụ ndị uwe ojii na-eche nche, otu ndị nche nakwa ọrụ ha ndị ọzọ ha na-arụ na steeti ahụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra, Nnanna Oji Ama, nabatara atụmatụ ọhụrụ a n'ihi ihe ndị bi na steeti ahụ gwara ya na nnọkọ nchekwa ha na ndị ọrụ nchekwa nwere na nsonso a na Senatorial District 3. N'ozi ya, onye Police Public Relations Officer SP Tochukwu Ikenga sịrị na a chọrọ iji atụmatụ a mee ka iji ọrụ kpọrọ ihe mmadụ ịrụ ọrụ dịka onye ọrụ ya doro anya sikwa ike ma kwụsị ịnapụ ndị mmadụ ego n'ike, mmaja na ụdị agwa ọjọọ ndị ọzọ ndị uwe ojii na-adị akpa. Ya bụ kọmishọna dọrọ aka na ntị na ndị uwe ojii ahụrụ na-anapụ ndị mmadụ ego n'ike ma ọkwanụ na-etinye aka na agwa ọjọọ ndị ọzọ ga-anata ntaramahụhụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị sonyewere anyị, akụkọ ị na-anụ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM
92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Iwe GRU Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Gọọmenti etiti adọọla ndị na-egwu akụ ime ala n'akụkụ niile nke obodo anyị n'ụzọ iwu na-akwadoghị aka na ntị ka ha kwụsị ịrụ ọrụ na-enweghị akwụkwọ ikike. Nke a bụ n'ihi ọdịda ebe a na-egwu akụ ime ala agbahapụrụ agbahapụ na Kasadi na ọchịchị kansụl ime obodo Barikin Ladi steeti Plateau dara nke tara isi mmadụ asaa. Onye minista Solid Mineral Development Dele Alake kọwara ọdachi a mere dịka ihe enwere ike ịgbanahụ agbanahụ ma kpọkuo ndị na-egwu akụ ime ala ka ha hiwe otu mgbakọ aka nweta akwụkwọ ikike ma na-arụ ọrụ ha n'okpuru ọnọdụ nchekwa dị mma ka ihe a mere gharakwa ime ọzọ. N'ozi si n'aka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'okwu mgbasa ozi, ya bụ minista kọwara na inweta akwụkwọ ikike ga-eme ka ndị a na-egwu akụ ime ala rite uru n'ihe omume ọzụzụ ụlọ ọrụ minista ahụ na-enye ka ha na-akwalite ịrụ ọrụ na-enweghị mmerụ ahụ n'ime ka ndị na-egwu akụ ime ala n'ala anyị gbaa gburugburu nwetakwuo ụzọ ha ga-esi na-akpata ego. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na isi obodo ala anyị bụ Abuja Ahmed Sanusi enyela iwu ka anwụchikọ ndị ụgbọala dara iwu na-achịkwa ịgba n'okporo ụzọ n'isi obodo ala anyị ma kpọpụ ha ụlọ ikpe. Emere ka amata banyere ntụziaka a n'ozi onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Josephine Ade wepụtara na Abuja. Ọ sịrị na ya bụ kọmishọna gwara ndị divishọnal police officers na ndị uwe ojii na-ahụ maka ụgbọala ka ha hụ na ndị mmadụ na-agbaso iwu n'okpuru na-achịkwa ịgba n'okporo ụzọ iji hụ na njem ụgbọala na-aga were were egbochikwa ntụfu nke ndụ na ngwongwo. Ndị uwe ojii ndị a kwukwara na ndị ọrụ ha ga na-ejichikọ ndị ụgbọala na-agba n'okporo ụzọ ndị ahụ ma dịka wormwood n'ụzọ na-ezighi ezi nakwa n'ụzọ ndị ọzọ dị njọ ndị ụgbọala na-esi agba. Ya bụ kọmishọna gwakwara ndị uwe ojii ka ha rụọ ọrụ e nyere ha dịka ndị ma ọrụ ha n'ụzọ iwu chọrọ ma dọọ ha aka na ntị megide ịnapụ ndị mmadụ ego n'ike, ịmaja ndị mmadụ, imenye ha ụjọ na iji ikike ha eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi. N'akụkọ si mba ofesi, ndị ọka mmụta na ndị ọzọ eji okwu ha agba izu na mba United Kingdom na-akpọ oku ka eme nyocha gbasara ihe ndị mgbasa ozi na-ekwu banyere Jason Aridey nwụrụ anwụ bụ onye isi ojii bụ ọka mmụta kacha bụrụ onye na-eto eto n'akụkọ ihe mere eme nke ụlọ mmụta Cambridge University. Ha kpọrọ oku a n'ihi ọnwụ ọka mmụta dị afọ 41 onye ahụ rụzi ya n'ụlọ ya dị na London na Friday gara aga. Ndị uwe ojii sịrị na ọnwụ ya bụ ihe a na-atụghị anya ya ma na o nweghị onye a na-enyo enyo banyere ya. Ndị ezinụlọ ya mere ka a mata na anọwo na-emegbu ya ma na-agbasa ozi ndị na-abụghị eziokwu gbasara ya ebe ndị na-akwado ya na-akatọ ihe ha kpọrọ oke nyocha ndị mgbasa ozi na-enyocha ya. Aride gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya n'izu ụka gara aga dịka ọka mmụta nke ihe ọmụmụ Sociology of Education n'ụlọ mmụta Cambridge ka e bosiri ebubo ụfọdụ ma na-enyo akụkọ banyere mmụta ya na onye ọbụ enyo. Ọ gọrọ aka n'ụkwụ n'ebubo ndị ahụ ebe ụlọ mmụta Cambridge ahụ malitere ime nyocha banyere asambodo ndị ojii. N'iji pechie akụkọ ụwa nke ehihie taa, ndị akwa bụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos akpọọla oku maka ndị obodo ikere òkè dị ukwuu na mkpefu nke ure ure. Ndị uwe ojii steeti Anambra haziela ụzọ ọhụrụ ha ga-esi na-eleru ọrụ ndị uwe ojii anya.
na mbọ ofesi ai mere ka emata na ndi eji okwu ha agba izu na mba United Kingdom a oloku maka ime nyocha gbasara onwo onye isi oji ahụ bụ ka mmuta n'ụlọ mmuta Cambridge University ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ihe taa ana m ekele Sadiq bụ onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka ebe m onwe m nkasi obi chọọ ụba tụọrọ ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo imeela maka ịga ntị.

0: Oh, many woo.
1: Adi ma kanketa si amalite nuno amalite nuno de police makana iru madnile na tochi nobochi nketa ta malite ni na tata bu malite nke mbunki izuka aino nimia iganiru ejim akwụkwọ akụkọ the nation Nigerian Tribune na Daily Trust ahambu Godwin ijomanta ogwo onye ahia enwero mshe mana nwanne m ka olileanya nketa ta ka mara ka ọ ga-esi wee ga n'ihi na ihe dị n'elu
0: iji akwụkwọ akụkọ ata ohugo na amụke amụke nke ọma ngwa ka ịgbapụ ọsọ gịnị na-akpọtụ ihe gbara elu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee na-ekwu maka ntuliaka steeti Osun ike ndị Adeleke jiri nweta mmeri nke ugbo abụọ n'okpuru ya ka edere mmeri aka na-achị steeti a gosiri na ọchịchị onye kwuo uche ya ga-aga n'ihu na Naịjirịa onye isi ala Tinubu bụ ya kwukwuru nke ahụ Kalu na-eto Adeleke ebumnuche Tinubu na steeti Osun n'aka
1: nke anyị na-atọ ọchị na-atọ gị wee
0: na-ekwu ọsị na ọ na-achake n'agbanyeghị na otu APC dara ada na ya bụ ntuliaka biko kedu nke ahụ na-achakesị mee ka anyị mata akụkọ ọzọ sị ya wee na-ekwu na anyị na-enyocha mpụtara ntuliaka iji mara ka anyị ga-esi kwado otu APC nke steeti Osun bụ ha kwuru nke a ka akwadosiwe n'ike n'afọ 2027 akụkọ ikpeazụkwazị na ya bụ akụkọ wee sị Adeleke na-ekele Chineke ma gwa ndị steeti Osun ka anyị chọọ n'udo na ịdị n'otu ọ na-arịtakwa ndị otu nke ọzọ ọbụna dị mgbe ha na-agụrụ ya bụ egwu ha na-agụ na ₦150,000 ọ dara mmiri bụ nke ha ji obiọma na-agụ na-agbara onwe ha na ya bụ ₦150,000 atụfegachara ha ka ha wee binye aka n'aka nke ọzọ na ọ dara mmiri akụkọ ndị a gbara elu na ibe nke abụọ ibe nke anọ ibe nke ise ibe nke asaa ibe nke asatọ ibe nke iri abụọ na asatọ nakwa ibe nke iri abụọ na itoolu n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ebe gụdebezi
1: ọ dị mma n'ibe niile nke ya bụ akwụkwọ akụkọ ka ya bụ akụkọ gbara elu ka o si aga n'iru na nke a ejim akwụkwọ akụkọ

0: trust ka o si we ko wa eba si na nka bo I mara ihe kpatara Adeleke ji we nwe mmeri na ntuziaka emere na state Osho na ihe kpatakwara ndi nke ozo si we ndi nke ozo ji we da akuka de baroku ru mo buru na iguda ya nke oma ni ebi ga agure ya nke oma bu na akwukwo akuko Daily Trust ni be nka ato nka ano na nke ise hapuzie ndi nke ozo dika ka anure ka si akowe ya maka ibe nke ya gbagotere
1: Hey, oh dear, boo. And they guess on how Maria J. What then I hear you wear that? Hey, I'm gonna hear you wear a million. He hears you wear that.
0: God bless you, boo.
1: I didn't buy a call the guardian or send to their car state or show. Mary Otuna noggin or chichi, barandi madume. Macbaliqua Izu. Yendu to APC Maca for 2027. I will require you. And you've been Gagore, and now call. The guardian
0: ihe niile na ha ga nwayọ a na-esi a na-eji na nke si wee tee ofe marazie ka nne onunu ya ga-esi wee dị ugbu a Erufai nọ na akwụkwọ akụkọ a wee na-eti mkpu n'ihi ya wee gbaa ndị ICPC akwụkwọ si na ekwerọ na ndị ụlọọrụ a ekwerọ ka ndị be ya ụmụnne ya ma ndị nwunye ya bịa hụ ya n'ebe edewere ya nke bụ nke na-awụ akpata oyi n'ibe nke iri abụọ na anọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka akụkọ a gbara elu enwekwara ka ọ dị
1: mma maka afọ 2027 nọ afọ nke ịgbakwa n'ọsọ ebe gbu na onwe gị na-akwa n'ihe na-abịa na ebumnuche m kpọmkwem m jiri họrọ obi ọ bụkwa nkwaso bụ ya na-ekwu akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee kwuo ndaghachi azụ ndị ndu na Naịjirịa gbakwara ghari yo eze kwesịrị bụ ya kwuru nke ahụ akụkọ ọzọ wee na-ekwukwa n'inwogharị ihe gbasara ndị ndu na ọ ga-adịkwa mma mana ya bụ ije n'ibe nke abụọ ije n'ibe nke itoolu na ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ịgụdaruo ya
0: nke a bụ gbasara onyeisi ala Tinubu Adeleke mmeri Adeleke nwere nwetara gosiri na ọchịchị onye kwu uche na-aba n'ime na-amị mkpụrụ ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa onye bụ kwuru nke a ọkwa na onyeisi ala Tinubu bụ ya kwuru nke a mana ebe akụkọ a ga-agbara maka ọ dị na ọya mere isi akụkọ na akwụkwọ The Nation mana ịgụcha igbe nke mbụ ya na ibe nke mbụ ya ịgbaizie n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ebe ị ga-agụtọpụ akụkọ gbasara nke a mara ihe Tinubu kwuru gbasara ya bụ mmeri Adeleke nwere na steeti Osun akwuola m ya n'ibe nke abụọ ibe nke mbụ na ruo nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ọ gbara elu
1: ọ dị mma maka ya bụ ntuliaka steeti Osun ọkwa ihe gbapụta asịsị chiri Adeleke agbapụtago ka anyị na-akpọ ya wee na-ekwu na Makinde NGF ADC Huriwa Yanga Africa ha niile na-eto Adeleke maka ya bụ mmeri o nwetara ịga agụrụ ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ọ dị mma dịka ka o si aga n'iru ugbu a ịma na enwere kupe anyị na-anụ gbasara ịgba abụbụ ọlụ nke ndị ọlụ ndị asụ ekwuola na enwetala ikike si n'aka ụlọ maradum abụọ ya bụ universities abụọ gbasara ya bụ ihe emere n'afọ gara aga bụ ọlụ a chọrọ ịgba n'afọ gara aga na o si n'aka university abụọ ya bụ nkwekọrịta nke ha nwere ya bụ n'ibe nke iri abụọ na isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ maka akụkọ a na-adị oke mkpa ịgụrụ ya ka ị mara ebe mmiri si wee gbaa n'opi ụgbọ ọgọrọ
1: akụkọ ahụ ịkọburu maka Erufai gbakwaziri elu na akwụkwọ akụkọ The Guardian ahụ na-ekwu na ọ gbara akwụkwọ ọfụ megide ụlọ ọrụ ICPC akwụkwọ ọfụ nke ego ya pụta ijeri naira iri n'ebubo na ICPC napụrụ ya ezinụlọ ya ịhụ ya anya onye mara ebe ọ nọ n'ibe nke itoolu ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ The Guardian maka nwere nke a dịkwazi na akwụkwọ akụkọ New Telegraph Osun na onye ndu ala anyị n'oge gara aga onyeisi ala n'oge gara aga Obasanjo duuru ndị gbagotegoro na ala anyị so na beka so senior citizen ndị gbagotegoro na afọ wee ga ngagharị
0: ndị otu anyị
1: na mpaghara Abiokuta ọ bụ na ịgbagotega ihe ha nọ ebe ịkara iso na ndị a ha nọ ọbata ajọ je ụkwụ maka na asị na mgbe ụfọdụ njem ụkwụ ji nwanyị na-aga ya na-emegharị obere ahụ
0: na-eme ka mmadụ ahụ na-agbasikwu ike
1: o duru ha wee jee ya bụ mkpagharị na nke ka ọ dị ugbu a n'ibe nke 26 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: ka nke a na-apịọ ka anyị nọ n'emie wee nọ na Daily Trust wee hụta ebe a sị na otu nwata akwụkwọ mmadụ anọ ndị ọrụ mmadụ anọ ọzọ nwụrụ n'ụlọ a na-ewu ewu dara ada na steeti Kano ya bụ ihe bụkwa nke nwute gbara elu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ọ dị mma n'ibe nke iri ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: ịbụtụrụ na anyị gaa na ihe iti aka n'obi ka ngụpụtazi na nke a si na akwụkwọ akụkọ The Guardian sị na ndị oji egbe eje gburu mmadụ anọ na steeti steeti Benue mgbe ndị agha lụsogharịrị ndị agha isi ekwe ọnwụ ọgụ na steeti Borno ha wee gbuo mmadụ anọ ị ga-agagoro akụkọ a n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ọ dị mma nke dịka ibia ịma na ọgụ udu mmiri ka a nọ mana mmiri nke udu mmiri nke afọ a nwere ka o si agba ya eme nye ndị ebe a onye ndị ebe a ya nke Lagos agbaala brek ya agbada na ebe ọzọ ugbo nọ ugbu a bụ na mpaghara isi ala anyị bụ Abuja ka ọ na-akọwa na mmiri ozuzo ekpuchiela ọtụtụ ụlọ na mpaghara ya bụ Abuja n'otu aka ahụ jidekwe ọtụtụ ụgbọala nke nwerozi ụzọ nke ha eji agbapụ nke a bụ nke na-awụ akpata oyi bụ nke mere na isi ala anyị bụ Abuja n'ibe nke 28 ka akụkọ a gbara ka akụkọ a dị nnọọ kpọmkwem ebe ị ga-aga gụrụ ya nke ọma mana ọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ọ gbara
1: akụkọ ka o si dịkwa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph mana nke a na-ekwu ya ọ bụrụ ma ndị agha isi ekwe ọnwụ ma oke mmiri ozuzo jikọrọ aka wee na-aga anya bụ ihe saịdị steeti Benue a na-ekwu na ndị agha isi ekwe ọnwụ gburu ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na mwakpo ọjọọ ha wakporo ha oke mmiri ozuzo wee tinyekwazie aka wee na-ekpuchibido ọtụtụ ụlọ Chineke ekwukwa na mpaghara Obosi nke steeti Anambra na ndị bi ebe ahụ na-ayọ gọọmenti ka agbatara ha ọsọ enyemaka maka ịmgbanwe ihu eluigwe biko n'ibe nke 28 na 29 ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: ọ dị mma a ga-amara ihe a ga-eme ya bụ mbuze nke mpaghara Obosi ahụ na-enwekwara ka o si ada ka o si ada n'ime nke a bụ yari Abdulaziz yari bụ senetọ ka ọ bụ ọ na-ekwe nkwa dịka ka o si wee gbaa n'elu ebe a ekwe nkwa ya na a na-eto ezigbo tụtụ ka ya na ndị ọrụ aka si wee nwee ọgbakọ ya bụ ọgbakọ nke a na-ekwekọrịta na a ga-enye onyeisi ala Tinubu vootu ga-eru nde 5 n'aka ndị ọrụ aka nke a bụ nke gbara elu na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation n'ibe nke 28 ka ị ga-agụrụ ya nke ọma
1: ọ dị mma anyị na ha apịachi ya bụ omenigbo nke ụbọchị taa wee na-ekwu na otu asụ na agbakwa na gọọmenti etiti gburugburu wee na-ayọ ha maka ndị nkuzi mahadum na iwe na-ewe ha wee na-achọ ka akwụkere ha ụgwọ nleru anya ha ụgwọ ekwesịrị ịkwụ ha ụgwọ ha ji ka a na-ayọ ka a kwụọ ha n'ibe nke 8 na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ọ dị mma ọ ga-abụ ya nwa ka anyị ga-eji wee na-agba maka na oge anyị nweziri ka o si agba ugbu a na-asị
1: gbara
0: anyị na-esi ya n'azụ na ya ka anyị na-asị ka akụkọ nke a na-akọwa na ndị isi ọrụ na-eme ka ihe niile nke ha na-agba ka ọ bụrụ ka ndị uwe ojii ga na-esi alụ ọrụ ha nke ọma ọtụmadụ ma ọ bụrụ na enwee steeti enwee ndị uwe ojii nke steeti nke anam ebu maka ya ugbu a ebe ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma bụ n'iri isi iri abụọ na isii na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka ọ gbara elu ka anyị na-ekenezi nna si tobe akwa ịfụrụ ka anyị si eto a na-ewe n'aka elu na-eto chineke na-etokwe gịwa na onweghị bụ onye n'ụlọ na-asị gị daalụ sọ na isoro anyị na nke tata aha m bụ Godwin Ijeoma nta ogwo onye ahịa enwere m shiri mana
1: ekele m gị onye ọma na-ege ntị tobe asị onye eto nnu ka anyị niile na-eto chineke na nke ụbọchị taa ọkachasị gịnị mmiri adịlike nwetara mee mmanya onye ha nọ gị na akụkọ adị ama ama echi aka otu onye anaghị eji ihe ọma aka mbụ aṅụrịka ụzọ

0: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Prince Yau Adamu Bilkatuwa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To a zahirin gaskiya yunkurin da wannan kungiyoyi suka yi na ganin jam'iyyar adawa sun haɗe domin ainihin zaɓar wanda zai yi takara da shugaba Bola Ahmed Tinubu, mutum ɗaya tilo, wannan ya yi daidai ganin wanda damar raba kayan da 'yan adawa ɗin suka yi ya kawo naƙasu da kuma nazari ko kuma tunanin cewa waye ma zai iya lashe zaben a Najeriya.
1: Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan Radio France International, mai magana Muhammad Salau Kaura na daga jihar Zamfara. Yato hakika na gaskiya ita wannan kungiya ta jihar Lat muna iya cewa ta yi latti, domin kamata a ce ita wannan kungiya ta iya shawo kan jagororin adawa ba tare da sun raba kawunansu ba. Amma yanzu ma da ake ciki yanzu kusan zaɓe ya matso, kusan adawa sun raba kansu, kuma jam'iyya tana ganin tana iya samun nasara, to zai iya wahala a ce su sake narkewa su goya ma wata jam'iyya baya.
2: Sunana Imrana Madaha Boko, kuma ina magana da ku ne kai tsaye daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A gaskiya wannan haɗaka da kungiyoyin adawa ta Najeriya suka shirya yi a ranar 18 ga wannan wata, a gaskiya sun makara, domin ya kamata a ce sun tun shirya wannan haɗaka tun kwanakin baya ko in ce watanni da suka wuce, amma yanzu duk da kwanaki za a yi gudanar da zaɓe su ce za su haɗa kai wuri ɗaya. Mu muna ganin wannan haɗaka ba za a tabbacin maburi ba.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zai biyo fara kuma barkan ku da safiya, mai magana Alhaji Usman Gudaza na magana Osun Bola Kwarome Kaduna Najeriya. Hakan ya yi daidai wannan kungiyar inda ta fito, muna goyon bayan ta, za mu mara mata baya 100%.
4: Radio France International, mai magana Basiru Bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda gaskiya 'yan ƙasa ta mu ta Najeriya suna cikin ainihin wato kunci na rashin tsaro da kuma rashin tattalin arziki da komai ma dabarbarce ya isa kowa da kowa. Wannan abu ne mai kyau, ya kamata kada su je suna ainihin hayya su tsaya su natsu su mai da hankalin su wuri ɗaya.
5: To a yanzu kuma lokaci yayi da zamu leƙa wasu ƙasashen nahiyar Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
6: Shugaban Kenya William Ruto ya sake ciccikar tsohon shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen ɗaukar nauyin 'yan adawa da zammar kawo ƙarshen mulkin sa a 2027. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi mata adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya rika baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yi wa'adi biyu.
7: Endeni uliza sponsor wenu, endeni mumulize.
5: Kaje ka tambayi wanda ke daukar nauyin siyasar ka kan yadda na rika taimakon sa a baya. Wanda ke daukar nauyin ka ya gaza, shi yasa ya turo ka. To amma kafin zuwa wuri na, ya kamata ka tanadi tsari da hujjoji don yin hamayya mai ma'ana. Domin kowane shugaba ana yi masa hukunci ne da ayyukan da ya aiwatar. Babu wanda zai zo nan ya yaudare mu ya ce wai ya kamata in yi wa'adi ɗaya kawai ko kuma in sauka. Mu kuma mu amince da hakan. Wannan ai rashin hankali ne.

0: sinadarin 'yan majalisa saboda tashe-tashen hankula da aka fuskanta na satar kuri'u da kuma kaiwa wasu daga cikin jami'an zaben hare. 'Yan takara 14 ne suka fafata a zaben da ya gudana a ranar Alhamis. To amma hamayya ta fi zafi tsakanin shugaba Hakainde Hichilema da ke neman wa'adi na biyu da kuma Brian Mundubili wanda ke samun goyon bayan kawance da babbar jam'iyyar adawa ta Patriotic Front ke jagoranta. Babu da ya karin bayani kan ko dakatar da gidayar kuri'un zai jirkinta sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar ta Zambia da aka tsara za a sanar a ranar Litinin mai zuwa.
1: A gaidar kayya. Haka ne kuma shirin dandalin siyasa yake nannade tabarmarsa sai kuma mako na gaba da yardar Allah a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
2: An gaida Nura Ado Suleiman kenan da shirin nan na dandalin siyasa daga sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Insha Allah za a ji wani sabon shirin wani jikon. A ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu bari mu shakata da wannan faifai kafin mu kawo muku wani shirin da misalin ƙarfe 3.

0: daga nan sashin Hausa na gidan radio Bound FM akan mita 92.9 dake nan Lagos.
1: Jami'an hukumar Coastal dake same border kan iyakar Badagry Lagos sun kama kayakin fasakwabri. Kayakin suka kama sun kunshi buhun shinkafa ta waje, motocin takumbo, lorin tabar wewe, katon-katon na sigari, magunguna, ga wata doguwar motar shake da buhun indomie wanda suka lalace, da jirgin ruwa na kwale-kwale da abubuwan fashewa na hada bom. Controller Abdullahi Shaibu Kaila shepherd hakan a taron manema labarai wanda ya gudana a ranar Talata 11 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a harabar ofishin Coastal dake same border. Kudin waɗannan kayakin da aka kama kuwa sun kai sama da naira miliyan 365 tsakanin watan Janairu zuwa watan bakwai na wannan shekara ta 2026. Wannan hukumar Coastal dake same border sun tara kudin shiga sama da naira biliyan 19 an kuma kama mutane biyu da ake tuhuma da shigowa da wannan kayayyakin. An miƙa su kayayyaki ga hukumar NDLEA masu yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da jami'in hukumar NAFDAC masu kula da ingancin abinci da magunguna. An zagaya da manema labarai da maganin irin su wannan kayayyakin da aka kama. Controller ya ce yanzu sun ɗauki matakai na daƙile shigowa da makamai a wannan yankin na same border da maganin cewa yanzu za a fara yaƙi neman zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Sunana Umar bayan kammala taron manema labarai mazanta da jami'in hukumar NAFDAC masu kula da ingancin abinci da magunguna kuma mai kula da yankin Badagry Dr. Nuruddin da mijin kiransa ga jama'a da 'yan kasuwa dangane da kula da ingancin abinci da magunguna yanzu ga tabakinsa sai ya ce
2: ina kira ga mutanen Najeriya duka su dinga lura da katon-katon na abincin da suke saya. Akwai waɗanda zaka ga sun yi expire ko kuma sun kusa su yi expire, mutane suna sayar da su da araha. To dama aka ce araha mabudin wahala, sai mu guje su. In babu shi yasa yanzu zaka ga har yara ƙanana, manyan mutane zaka gansu da ciwon diabetes, da ciwon koda, da ciwon hanta gabaki ɗaya domin wannan irin abincin nan wanda ake sayarwa wanda ya expire. Kamar wanda muka zo muka kama nan yanzu ta yi expire kusan shekara ɗaya da wuce, sun yi ƙarya akan cewa za su shigo da shi ne domin ciyar da dabbobi da kifi da sauran ga masu kiwon kifi da dabbobi. Kuma mun zo mun tawar ƙarya ne, muka nemi waɗanda suka shigo da abin nan ba mu gansu ba. So hukumin sun yi ƙarya ne ba, sun kawo ne don mutane su je su ci wanda suke sayarwa a cikin buhuhuna. Ana gwaji da wannan fararen roban nan, za a baka roba biyu, roba uku, instead of za ka saye shi a karton yanda ta zo a zahirce.
1: Dr. Nuruddin a matsayin ka jami'in hukumar kula da ingancin abinci da ke wannan yanki na Badagry, wani kira musamman za ka yi zo ga 'yan kasuwa?
2: 'Yan kasuwa su tsoraci Allah, su ji tsoron Allah, saboda wannan kuɗin za ka same shi a nan a duniya ba za ka tafi da shi ba. Ka bai wa mutane ingantattun abinci da expired data, kai da batch number da kome da kome. Ba wai sai ka cuci mutane, ka ba su abincin da gurɓace, ka ba su kome su zo kuma su kwantar da ciwon hanta ko koda, kai kuma kana gidanka da yaranka kuna cin wannan kuɗin nan. Ka san dai haramcaccen abu ne ka yi. Dr. Nuruddin Usman Audu, ni ne coordinator na NAFDAC na same border.
3: Ariya uwa kiki babu mai hoji da kiki.

0: an yi walimar makarantar Madrasatul Al-Qur'an wal Hadith da ke namba 15 Agric Road Abbatuwa a Saruddin. Wannan walima ta gudana a ranar Asabar 15 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026. Wannan walima ta samu halartar dimmin jama'ar musulmi, iyayen dalibai maza da mata, yan kasuwa, yan siyasa da sarakunan gargajiya. Wannan walima ita ce karo na uku. An yi dalibai kimanin 46. Sunana Umar Kurdun Daye. Bayan kammala wannan walima, wakilinmu Galiba fa ya zanta da jama'a da mijin tabakin su kamar haka.
1: Muna kara godewa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai cike da farin ciki na yayan daliban wannan makaranta zango na uku, a dalibai da suka kai kimanin 46, maza 25, mata 21 na wannan makaranta ta Darul Qur'an wal Hadith. Muna matukar farin ciki, musamman ma ni da nake shugaban wannan makaranta, Malam Muhammad Awal Warawa Kano. Ina miƙa godiya ta ga Allah madaukakin sarki, kuma ina miƙa kwaya, ina godewa sannan ina godewa sauran iyayen dalibai da malaman wannan makaranta da shugabanni na kowane bangare da sauran jama'a na kowane yanki da suka zo suka ba mu haɗin kai wajen gudanar da wannan walima. Ina godiya Allah saka da alkhairi. Wannan gidan rediyo Allah ƙara masa ɗaukaka, Allah saka da alkhairi. Mun gode, mun gode.
2: Sunana Muhammadu Sani Abdullahi, nine shugaban makaranta ko uban makaranta ta Darul Qur'an wal Hadith da kuma Madrasatul Irshadul Ilmi wal Adabul Islamiyya wadda take New Garage. Ina kira ga iyayen yara game da wannan karatun Qur'ani. A yanzu gaskiya mata sun hiba da himma wajen karanta Al-Qur'ani bisa ga samari maza. Don haka ina kira ga iyaye su dan ƙara ba da himma domin karatun Qur'ani nan shi zai sa insha Allah rayuwa ta yi kyau, zuciya ta gyaru, yaro ya taso da sanin abin da ya kamata domin taimaka ma iyayensa da kuma kauna addini da taimaka ma addini a kowane yanayi. Don haka ina kira ga iyayen yara su ƙara ba da himma ga kuka duba yanda wannan walima take tafiya. Kowa yana farin ciki ga yaronsa ya zo ya yi karatun Qur'ani tiryan gwargwado yanda ake so. Don haka wannan ba abin da ya fi shi farin ciki. Ina roƙon Allah Ubangiji ya sama wannan taro albarka, Allah ya sama wannan gidan rediyo albarka, Allah Ubangiji ya sa duk abin da suke nema na alkhairi Allah ya sada da shari, wanda suka sani wanda ba su sani ba Allah ya kare su ya kare kullum musulmi. Allah da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana, da farko dai sunana Muhammad Adam, wanda aka fi sani na da shugaba na kungiyar Izala Ifako Ijaye da Abbatuwa gaba daya. Bayan ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai albarka da rana ce wadda aka yaye dalibai dangane da karatun Al-Qur'ani wadda Allah ya ba su. Sai dai mai magana ya yi magana cewa yana ganin yanzu mata sun shiga gaban maza bangaren abin da ya shafi karatu. Wannan kuma gaskiya ne, sakamako su za mu iya dan yi musu uzuri sakamakon tasowansu da sun taso suna dan ba da karfin su wajen neman kuɗi. Haka su kuma mata mazauna ne wanda sai dai a kula da su da tarbiyyar su da abin da za su ci da abin da za su sutura. Wannan shine yake ba wato mata karfin gwiwa na jajircewa wajen yin karatu, sakamakon su maza wani ba cika daukan nauyin sa ba da ya riga ya taso ya dan fara dan kama wani abu ba cika kulawa da shi ba. To kaga wajen neman abincin sa da kuma wanda zai tafi neman ilimi, to kaga ba zai yi da wanda shi ana dauka nauyinsa. Amma dai ƙarin kira ga iyaye mata da maza, dama tarbiyyar ƴaƴa tana ƙarƙashin uwa da uba ne kafin wato yaro a malaman shi su dora, domin sai ya samu tarbiyya a gida har ma ake samu ma kai shi makaranta. To in an kai shi makaranta kuma daga nan malamai kuma zai su dora. Wannan shine kira na ga iyaye a ƙara jajircewa wajen kulawa da biyan kuɗin makaranta da kulawa da yara wajen tafiya makaranta akan lokaci. Wannan insha Allah indai aka tsaya kan haka insha Allah za a ƙara samun taimako. Allah madaukakin sarki ya ƙara taimaka mana kuma ya sa waɗannan ɗalibai da malaman su albarka da iyayen gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya sa albarka. Assalamu alaikum.
4: Mun yi murna kuma mun yi farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana, har a ce an samu ɗalibi wanda karanci ya sake Qur'ani har guda 41. Alhamdulillah, mu aiki ya yi kyau, abubuwa sun yi daɗi, kuma Ubangiji Allah ya ƙara yi musu hazaka na karatu, kuma Allah ya ƙara ba ɗawayensu jajircewa na riƙe musu wuta suna karatu. Ana irin wannan don wannan ci gaba ne, ba ci baya ba ne, wannan ci gaba ne. Don duk wanda ya zo ya ga wannan al'amari zai yi farin ciki kuma zai yi murna. Gaskiya mun ji daɗi, wanda Allah ya sa an kawo alhurin ga lafiya. To Ubangiji Allah ka sa mu tashi lafiya, kuma Allah ka sa a ci gaba da yin wannan har ƙarshen mu. Allah shi ba da iko da dama. Albarka annabi da Al-Qur'ani. Fatana ina abinda nake fata a kasar nan abubuwan da ke faruwa Allah kai mana maganin sa wannan abubuwa Allah ka sa ya zama tarihi a gare mu masu yi Allah ka shirye su Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya kullum abinda muke fata kenan don in babu zaman lafiya wannan abu ba zai faru ba amma yanzu kaga da Allah ya sa ana zaman lafiya babu wani tsangwama ba itina yau ga sunan an hadu duk abin sha'awa yau wani sha'awa kaga muyi murnar wannan kuma naji dadi wallahi alhamdulillah Allah shi albarka kuma Allah ya sa mu su albarka Allah wa iyayen su albarka kuma Allah ya muna karshe mai kyau Allah ya sa mu gama lafiya abinda muke fata kenan ala kullu halin sahidu muna fata irin wannan abu to alhamdulillah ta alhaji sallan jangere
5: Dukiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rana irin ta yau ta cike ce da farin ciki a gurin mu mu musulman duniya baki da muka aka to Lagos sai ake tunanin Lagos ba karatu yanzu Lagos akwai karatu baran ma nan Abatuwa alhamdulillah wannan yake yau rana ce ta cike da farin ciki ta nuna mana an yaye dalibai na Qur'ani ya da 46 wannan babban wani zakaran gwamnatin da a wannan irin rana ta yau a gare mu saboda haka mun yi wa Allah godiya madaukakin sarki wannan iyaye suka zama 46 ne yau Allah ya nuna mana na gaba mu zama mutum 80-92 ninkin ba ninkin duk shekara ya zama muna ninka har mahadi saboda haka zai tsaya a nan a cikin wannan farin ciki
6: Sunana Abubakar Sa'adu Abdullahi Bokaro da jahar Bauchi alƙalarin Bauchi kenan a wannan makaranta ina da matsayin ma'aji mana tiro jara kenan kuma coordinator ne na wannan makaranta wanda na rike matsayin principal a baya bayan rasumi makaranta kaga yanzu abokina dan uwana waje aiki wanda kuma shi jagora ka aiki yanzu Malam Muhammad Awar Warawa daga jahar Kano yake gudanar da aikin a wannan walima shine karo na 3 da muke a farko mun yi mutum 13 na biyu mun yi mutum 26 wannan kuma gashi Allah ya kaddare mun yi mutum 46 da fatan muna fata Allah ya sa wa'innan talibai alkhairi kuma iyaye kai gudumawa da hidima wajen ganin ƴaƴan nan sun kai wannan mataki muna musu addu'a da fata alkhairi ubangiji Allah ya ƙara arzikin su abinda suka kashe a wannan hidima Allah ya ninka musu Allah ya sanya sanadiyar wannan abu ya gafarta musu ya ji musu

0: e kaabo pada sori eto e ma ba wa ka lo ogbeni Kazim e jowo e tu ba wa dahun kini ohun ti eniyan ko gbodo se ni igba ikun omi
1: ah isowo lotu awon ko ti a gbodo se nigba ti ekun omi ba de o pe sona orisirisi ma menu ba iwon ba ninu e akoko nbe na ni pe ka ma se gbianju lati rin tabi wa oko sinu omi tabi ka rin nigba ti ekun mi ba de ikeji na ni pe ka ma da idoti su oju omi ka ma wo pe a ekun omi ti de tori lo ma wa gbele abi tori agbale wa dada ka wa ma da idoti si oju omi iketa nbe na ni pe e ka kilo ka 36 kilo ti awon alase n so fun wa particularly awon alakoso eto yi bi Red Cross NIMET to ba so fun pe ojo ti n bo e ka ma gbaradi awon Ministry of Water Resources na to ba wa ba wa pe e ka ko gota wa e ma e ka won pe ko se ise ilu lati ko gota ise ilu ni because ani lati fowo so wopo pelu awon ijoba wa lati ri pe adekun ikun omi ni orilede wa particularly leko wa esongo lotun
0: to baba legbon yen eyin ara ile ti won ba wa ba yin pe ke ko gota e ma se wo pe ki nse ojuse yin pe ojuse ijoba ni nitori a ma gbo tawon kan ma so ijoba lo ye ko se ona ijoba lo ye ko se titi ijoba lo ye ko se fence ijoba lo ye ko se gba ijoba lo ye ko se awo awa papa ni ile a ni ojuse lati se papa julo ni oro ikun omi ti o nbo yi ni soki iyafin adenekan kini ohun ti e fe so fun awon ara ile ti e ko fe ki won gbagbe
2: e se won lotun ki a to dagbere ni irole yi ifiranse wa ni pe e ma se duro de ikun omi ki e to mura sile e gbodo mo ewu ki e si 36 kilo ki e daabobo emi ati dukiya yin ikun omi le sele sugbon imura sile le din ipa re ku eyin agbegbe e sise papo e ranra yin lowo awon to ni lo ran lowo e ran won lowo omode ni agbalagba ni awon to ni ipenija ara e ran won lowo e ma se ju idoti sinu koto idaminu ti e ba ti ri ti ojo kan sile bayi e ti ma gbe idoti jade ma da si e ma da idoti si inu koto idaminu ki e si teti si awon ikilo to wa lati odo awon orisun to se gbekele e se won lotun
0: to eyin ara le lekan si wakati idaabobo adugbo ni eto te n gbo lori ikanni Bond FM 92.9 e ma se gbagbe wipe awon to se olugbowo re ni egbe alagbelebu pupa ti orileede gbogbo lagbaye ti a mo si International Federation of Red Cross and Red Crescent Society oruko ti temi ni Iyafin Aderunke Iyang eyin lawo ma ba awa lawo ma wa olohun oni ko pade wa ipade wa bi oyin o odigba kan na
3: àìmọye àwọn ọmọ ní àdúgbò ni wọ́n ti pàdánù gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára kúrò níbi àwọn àìsàn aṣekúpani bíi rọpárọsẹ̀ gbọ̀fungbọ̀fun jẹ́dọ́jẹ́dọ́ òtútù ìgbáàyà ibà pọ́júpọ́tọ̀ olóde àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìdíre tí ìjọba ìpínlẹ̀ èkó àti àjọ elétò ìwòsàn alábọ́dé pẹ̀lú àwọn alábàṣiṣẹ́pọ̀ wọn lórí ètò ìlera ṣe ń gbé ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára káàkiri láti rí dájú wípé àwọn ọmọ wa gba abẹ́rẹ́ àjẹsára pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ tó wà láti òpó ńlo sí ọmọ oṣù 19 àti HPV vaccine fún àwọn ọmọ obinrin ti ojo ori won je odun mesan bere lojo Saturday ojo kedogun osu kejo si Thursday ogunjo osu kejo odun 2026 lati ago mejo aro si ago meta osan lojojumo
4: awon osise leto lera tin ka kiri agbegbe lati fun awon omo wewe ni abere ajesara pese eto lera labode to se koko abere ajesara n dabo bo awon omo mi
3: eyin obi ati alagbato e ma se tete si gbo iso yi ti igbimo awon leto iba ti di agbegbe yi e je ko fun awon omo yin labere ajesara o sise bi arira ko lewu ijoba lo san wu e
5: olukede Dr. Ibrahim Akinwumi Mustafa
3: MNI
5: permanent secretary Lagos State Primary Healthcare Board
3: pelu ifowosowopo UNICEF
5: at

yin kan fe se be se ni gbadi si ni sa ta fe mu nitori pe ife se won se ni ti a ma koju lai pe lai jina lo se ton bo na si ni koda ojo Friday gan nu ma bo si ni ise laarin iko Arsenal ati Coventry City iko Frank Lampard to se se gba agbega wa sile gesi eh ojura won lo Arsenal Coventry City ki la le ko ma ba o ma je abajade ife se won se yen laarin awon mejeje yen tori pe iko Arsenal ta mo yi won tin gbona bo nsin o tin lo bi sa merin ototo lera lera sa to koja gangan ogo won wa buyo ju ta lero lo sa ta tu wa wa yi won tu wa tese wa ju pe se alawon ni gba leyin ti gadura ti bi se le fun ah Mikel Arteta so pe ohun na fe tese wa ju ko hun dari Premier League fun bi gba melo die ka to ra lagbara mi sugbon se yo ri bi abi ko ni ri be iyen gangan na ni oro to nja kaakiri laarin awon lolufe re ball kaakiri tori pe Arsenal lawon ni gba Man City duro tan pe se awon na ti akọlu ba tutun to le to kaju e bakan na Chelsea the Blues pelu akọlu ba ti won na Xabi Alonso wa ni gbagbe iko to ti am ta won na nawo rogurogun pe ka won na di ba ka won na di nkan pon la ni sa ta wa yi awon yun na wa nbe o Man United pelu Michael Carrick to tin tes waju bo na da ni sa to koja se o tu pada continue be abi o taku soju kan abi yo fa won seyin iyen na ni mo fe ka tu ye o pe se se sa ta wa yi ikowo la le ko ma se daada ju be lo ibere ki so ni se o asa se to to won ja olubori won lu Man City lai se gogo 3-0 won so ba tu la bala be fugba won lolufe re ball won papo inu won du be la won ko pe se awon ti arrive won ti debe se lo to ni se ma du be na lo ni sa we e je ma ba bo die re die na ba file se BS media na no se ni gbo we to yi won so fun pe ka so yin pe sa ta wa yi asuko ma sile ka ma bere awon bere gele ta ba se bere league papa julo lati jo Friday lo pelu aso Olorun emi na lo mo yin ore yin lolufe yin Nuruddin Salahuddin legit ni gege bi asami Olorun botin mi blessing aluko e se debi to le o ami.

jalelu eku ajale asiku ise oni iroyin agbaye lo nde se ti igboyin lati le ise bond fm 92.9 ka ti rede nigeria ikeja nilu eko lati royin le kids ayepola ibrahim ni oruko ti mi saju egbon akoko to suyo ninu royin na ijeba ipile eko gbese ile awon oko ti won lo di sofin irin oju popo ati awon ti won lo number oko ti ijeba ko fowo si ti iye re je 45 ile ise olopa nipile osun ti se ikilo fun awon ti won fe fipa gba awon ijoba ibile nipile na ile igbimo asofin ipile edo yan agbenuso miran egbe ti o lodi si bi awon arinrajo se n wo orilede south africa se agbekale gbedeke sisun fun awon arinrajo to wa lorilede na lati fi ilu won sile wayo iroyin na re lekunrere ijoba ipinle eko nipase ajo to nsamojuto oko vis ti gbesele oko 45 fun sise sofin irinna pataki julo sisamulo awon number oko ti won ya soto fun awon tun ta oko yi ti ko bofin mu alakoso fun igbokegbodo oko nipinle eko agbeyin oluwa seun osiyemi sise loju oro yi loni ode yi ogbeni osiyemi se ikilo fun awon awako ati awon tun ta oko lati ma se lo number oko awon ti won ta oko fun idi ti won ko sise labe ofin alakoso tun kilo pe oko ti o ba sise pelu awon number oko ti ko bofin mu tabi ti o je ayederu ni awon yo gbese le ti awon yo si tari si ile ejo to ni se pelu ofin orinna labi ajilo pe oko ti o ba sise pelu awon number ti ko bofin mu tabi ti o je ayederu ni awon yo gbese le ti awon yo si tari si ile ejo to ni se pelu ofin labi ajo to ri si gbokegbodo oko nipile eko gomina ipile eko babajide sanwo ti si ile itura oni 100 yara ti won pe ni ibis hotel si leki phase 1 o sapeju gege bi ami fokanbale fun awon olodase sile nipile eko gomina eni ti akowe ipile eko bimbola salu isoju fun so pe

ki so ni dakure te nigba kankan tori pe ewe ati gbo ibile pon bele ni o si lo ndi won o ni lilo teni ki fi lo koja bo se ye tori gbogbo wa la mo pe apoju ohun gbogbo ete lo wa nbe ko si lo ti nu rara ewe ati gbo ohun bele ni gbogbo je ku je ode oni lo n sakuba fun baba abeji gbogbo omuku mu akoko yi lelesu leyin opa agbara omokunrin lo fi je dandan fun wa lati ba ewe ati gbo ibile se mule bo se wa gege laye awon baba nla wa o wa lori igba kaakiri oja o wa kaakiri adugbo kokan o si wa lori awon ontaja pelu awon sowo atekan le gbangban ko si gba ta le lu nigba ku gba tori ba dere ori papa ka le fa koyo gege bo se ye ni waju abo ko si won rara owo re o fani lapoya po ku lowo eni atakere iyo dun ni eni ifa oto si ni pe ni haramu eni ti o ba won debe ko le mo bo se nlo atekan le gbangban ijeri aye ni jeri orun oro enikan ni jero bo ba di topo eniyan o dododo oro ṣugbọn e mo gbagbe ayewo ilera se pataki nigba ku gba ka le yago fun fifo ogun etewo lapalapa e gbiyanju ewo loni ke le jami niro tori pe opuro eniyan ni pele ri ohun wa ni jinna jinna se ranti pe koko legun yan se gbagbe pe suku legun agbado ka soro kori be ni yeda eniyan ati so tele tele pe egbogi ibile meta ototo ni won fi nso mo eniyan lanfani ni RSK The Rock Venture egbogi keji ni won pe ni terminate prostate won so loruko gesi ko le nitumo si gbogbo eniyan toyinbo ti yibo pelu awusa oju kekere lopo eniyan fi nwo ṣugbọn to ba dagba tan lo sese yin ye won pe nkan nla ni ito tito ya ni gbogbo ogba o lewu pupo fun ilera eniyan ṣugbọn wẹrẹwẹrẹ ni nanjo loro ti e to ba loke tan ni bu ya ya ya igba to ba dagba tan lo sese yin ye opolopo eniyan pe ina ti bo sinu aso tori na bi eniyan ba nto le marun le mefa le meje laarin uru kile wu to mo akiyesi ilera se pataki bi to ba njo eniyan nidi koja bo se ye de bi pe lopo lopo gba ito tin jade ki eniyan to de leto akiyesi se pataki bi to eniyan ba npin si meji meta merin tabi ju be lo akiyesi ilera se pataki la wa fi nso pe aye ope ti yo tori lojo pipe seyin e ma manage e la ngbo ko se bawi ko se wosan e sa mo ki mole e mo ki mole titi lojo oku ṣugbọn ni sa yi aye ope ti yo kekere lati pe ka aroko to ba dagba tan ebo ni gba lowo eni lo fi se pataki fun wa lati mu egbogi atata yi ni pataki terminate prostate won ti ṣayẹwo e ki won o to lu lo nte gba bo ba lewu lori ilera eniyan laye laye ijoba o ni lu lo nte gbogbo alaye lilo re o ti wa ninu pali e egbogi iseto ito atoju atokun wahala ilera terminate prostate egbogi ibile egbogi tiwantiwa ito oni po lapoju be ni ko ni jo ni fai fai bi ata obojumu keyan o tantan ki to tun mo ru sinu awo tele ni ko da rara ki to mo jo ni nidi gege bi ata obojumu ki to eniyan o mo pin si beji meta tabi ju be lo ito obodo mo jade sere sere ko mo dawo duro obodo mo da ya ni ito obodo mo ki loko ti bi oyin tabi elerin dodo be ni ito obodo ni awo miran yàtọ̀ sí olómi ọsàn àti funfun nẹ́nẹ́ ohunkóhun tó bá yàtọ̀ sí gbogbo ohun tá a kà sílẹ̀ yìí ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀ torí náà ọ ń bọ̀ lókè ọ ń bọ̀ lódò àwọn ládẹ́ẹ́dẹ́ ẹ tètè yan terminate prostate láàyò lónìí kẹ ẹ gbọ́ṣẹ́ wò kẹ ẹ lè já mi nírọ́ ẹ mọ́ gbàgbé pé onírọ́ ẹ̀dá lẹ́lẹ́rìí tí ẹ mọ́ wà ní jìnnà jìnnà jìnnà RSK The Rock Venture
atokun awon egbogi mete ta won yi wa ni number 9 Ajisha Fair Close Kansu Power Line Road Idimu Lagos ero bani soro te le pe won si ni 0802 9481838 le kan si 0802 9481838 tabi 0704 886 6422 0704 886 6422 egbogi keta tin jade nle ise ara yi ni Kataglanco yi wa fun aboju lowo gbogbo kolukolu to le so ni de tan wole tabi ko gode osan lowo eni Olorun dakun mo so wa so okun aye e kuku mo pe oju lo bara oju le so ara boju bare lede ni faari pin eyi lo fi je pe o nbo loke o nbo lodo afi ka tete de awon de afi ka mura si itoju oju wa ko le ba ba wa kale oju ogbodo mo gun ni pin nigba kankan bo ba nri be oni lo aboju to oju ogbodo mo so mi yala yulu ni gbogbo igba to ba nri be oni lo aboju to oju ogbodo mo roni gorogo to ba wona tabi awo to ba nri be aboju to se pataki o oju ogbodo mo se pin ni gbogbo igba to ba nri be o nfe aboju to oju to sadede lepo ba baji loju orun aboju to lo nbere ilana lilo Kataglanco na wa ninu pali re ba ba ti sa gege bi ologun dandan ni ko so didun fun ni mu e mo gbagbe Kataglanco aboju lo wa fun lowo awon basije arun pelu aisan ti boju lowo eni alaye lilo re wa ninu pali re ko si yo eni kankan sile to mode tagba todo pelu arugbo atomidan lo wa fun e mo ranti pe opolopo wa lanwu to le sakoba oju wa bi apere otona lati lo awo oju elomi o le bani loju je ko tona lati sumo television ati computer gbagbagba ju bo se ye lo ko tona lati wo television ati ero computer fun akoko gboro lalai dide die ko tona lati mo kawe ninu okunkun ati awon wa mi be ta foju kekere wo ṣugbọn ti won ni ipa gbugbu ipa odi lori oju wa eyi lo fi se pataki fun wa lati ni egbogi atata ti nje Kataglanco e mo gbagbe oporo eniyan ni sago seyin ikakan soso awon egbogi atata meteta ta kasile won yin be ni gbogbo oja fun wa lori ate esi lanfa ni ati ra won ta rata jade ni ise won RSK The Rock Venture ni number 9 Ajisha Fair Close Kansu Power Line Road Idimu Lagos alakoko ni atekanle gbangban bi nkan agbara omokunrin ba kere ju ojo ori e lo ko si wahala o se dasi bo se dakole ojora ni arobinrin ku abise kan sun lo e lo fokan bale ekeji ni terminate prostate apoju to le meje lẹ mejo laarin oru iton tani ni dibi omi ata o nse ni mo to ni seju iseju abi wakati e lo fokan bale iketa ni Kataglanco alaabo oju oju tin sojojo to fe re lede ni e lo mokan bale e lanfani ati pe ile ise RSK The Rock Venture sori ero bani soro 0802 9481838 0802 9481838 tabi 0704 886 6422 0704 886 6422 e pe awon ero banisoro won yi fun ekunrere alaye 0802 948 1838 tabi 0704 886 6422
inu yin o dun pe se be e ni kabamo pe se be ile ise RSK the rock lu ki yin pe alaafia ara gbogbo.

0: ku dede akoko yi ni bi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa injo olohun oba mi edumare kabiyesi re wola ba se ba fun ewo lo ba to nbe ki bebe o to ma be olodumare to ma be ngba ti o le sin tin je bebe mo ente bari to ba po wo teru e wi furu won pe iwon ti o fi tanu ale re lo mu kabiyesi olohun oba mi edumare ide re ise owo re to ka ma gbosuba o kare fun gbogbo gba e lo je ka wa na o kunle ta pa buwo wa mo loni o ta fin sope fun olohun oba mi edumare to da wa si nibi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa lakoko ye e fura en la peto eleyi te gbo yi to pe pansha ti o fura pansha jana aja o fura jajin bole o ba fura o le ni koru won lo ko le o ma ba ka wa na lo ki arun aisan ko ma ba ko ilera pipe wa lo la se pe keyin na o fura nitori pe iwadi mo jile ja mo pe lopo lopo gba aisan to won arun ki ma dede kolu ni yo ti ma lawon apereko ti o ma mu wa lagu ara sugbon latara ilakiyesi latara mi ma deja wi pe ko si ohun ti o sele ina lo nje ki aisan to won arun o ma de lomi igunle be ba re lomi to ba de le iwosan ti pe nkan kan se lagu ara o won wa saye o fun pe erakun yo ti to gba wo ti kini ti nse yin awa ni ko ipe ko ti ju bi ana lo ni ah ehun ta wi yi yo ti to bi osu bayi yo ti to bi odun bayi lagu ara yin sugba wa omo eda ajeni to jo ni gbagbe eyan debi pe baba ti le nji laaro ta njade baba ti nwole oko o pari bi o ba ti le sakoba debi wipe a le mowo lo enu ati ni mo loran in la fin fasiko yi so fun wa pe o se koko se pataki ka ma moju toro ara wa awon opolopo isele ni isele to e pe ngbe ba gbo mi e ma wo pe ah bawo lo se sele bawo lo se ri be nkan kan la be orun o en to kan lo mo aburu aye o ni keni kokan wa lori awon ti isele gege ba ti ma nwi awon toro kan amoro won wa lati ma fi kora wa logbon lati ma fi funra wa loye ki se pa fin tabukuru awon toro kan yi nitori pe baba e pa won na ti reni sin won gbere pa koko to di pe won bo sinu ru isoro be o se se ki o ma ko sinu ru isoro ohun o
1: ari ke ri ke emi lo de to roju koko bayi
2: oju le siri se mo ti ma bo je
1: ah emi ni mo se
2: eni ba ri e bo se ni furu koko ye ni pe le sokidi le ka to wo gusu yo ro pe ni se kidi lo nko la se dere lani be ke o ke te o ni ti to sade daji ona se ti kari wonu bi epolo to fenu kan yo
1: ah ai sa tarun yo ma se nkan o emi wa ni si se bayi ololufe mi
2: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to ara yin brother o fa ga ma kari o o we mo gi baba o ke ho
1: kilo win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba o ke o ko mara yo to gunja le re fun lugo je ope yin to nro ni go ara tita je ara tita ara yuyun ti ba to ma bo lese omo eniyan ko sun o ke do ma se lo sere sere tabi to po lapo ju isara to nguni so baba oke o lele po je atura lori yi ke yi aisa tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10a Oyekola shopping complex la dojuko Deeper Life Church Jakonde Gate Egbe Road Isolo Ipinle Eko e pe 08094471143 08094471143 baba oke o elekogi debede ebe
0: e kaabo pada enti o ba loki de o e fura in leto eleyi te ngbo o larakun kan te pe owo re jisowo popo a ko ita wi yin bi o ti bere okowo re gege bi unta gbo awon ti ma nta kaadi recharge card di phone ti manta battery ti manta sim card and ti manta case pouch phone kankan gbo awon erojara phone larakunrin tawi fi bere ngbo ya shop yi bere si ni gboro o di parakunrin tawi nta solar o n toni ruru awon oja pelu tawi amo gege bi unta gbo arakunrin yi

0: Baba, eyin na ti so panu. Won ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni begi loju se o, mo nu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa lo lo yo mi, lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita, oro si so mi jagara bayi. Atelese to wa mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege, bi keke Mario, Olorun gba wa. Lo wa isan fini pamo, awa finish esin. Ide mi ja, oju to ba fa koko eni sofo. Aje egun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop, off Abanoje Road, Ikotun. Lagos City. Ero bani soro won 0806821 6859. Le kan si 0806821 6859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Gbogbo apata la mo wi pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa. Eba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin.
4: Oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni five san lugba
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete mo wi baisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ni o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti ni o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aye ara o ma jani elomi apaka ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni ma ma se pipipi nu agbo ara to ba tin lawon kan bayi
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to lo se Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun Lekun
4: baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de Ikotun
6: e ro bani so hotel fi pe mi
1: 0806821 6859 0806821 6859
4: eyin na ma bo gan ni abiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bi le ma ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to san logun ti ile to gba to dress inu e ijagun ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agbo ara mo logun ko ti je o si nbe iwo na dawo ko ma bo
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859
4: 0806821 6859 ngo dati ni dogun fun boya orin won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ma se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fin di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati maran nipa tewe tegbo
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin won ku won gu orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti o di be to ba ti rapere kekeke tete gbera bayi
5: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun ero ibanisoro wa 0806821 6859 0806821 6859
4: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi
7: de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gogun ni ati se igbanse doran ni te lo mi ti baba lo saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e le ba soro nitori be elomi o le nawo sagwa re afi ori ko si tani ko ra fun nawo ti oni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gogun eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si se e ma so be gogun wa la logun ko ti e ti o logun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbe ra le ni to ba ti ra pere pe boya nmi pata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni pati yawo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je ke ri sugbon adua la sun ran ju ka gbe igbese ko to n woju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
7: Lodo baba agba teni beg loju.
5: Ero ebani soro wa is 08068216859. Is 08068216859.
7: E titi kole. Te ba ngbo lale e jide ben daji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori te we te boti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nbe we ate bo so maraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo le ta ku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
8: ero ebani soro wa is 08068216859 08068216859
9: baba agba teni be gi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
10: baba agba teni be di loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera faru bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be di loju
7: kini o ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olon to nbe lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be loju ona abayo olon lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri to n se olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
7: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa ki sara abi eja o ba nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degen won na ah baba won ni itowo la ma du obe a ki n gbokere ma dunu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba n gbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba teni be loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
7: e wa ke wa janfani ewe ati gbogbo ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti ele che mo to ba ti de eyin na o mo lori ba se n bi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi tema boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je pe ma nbaraje were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugbon de ba ti wa ri eje ka tete gbe gbese ka mo pe odo baba agba se nbe giloju
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
11: me baba agba te nbe giloju wa
12: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
7: e ma le ti na wa be ti debi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se lori awon kan tan pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya won ko peri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun meri marun ko ni mo boya won fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun rayan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to banu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
5: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to nlo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo tun ele yas Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun Lekun
7: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
12: 08068216859
10: 08068216859
13: Ha, ragbero wa wara ile.
14: I'm a born a profession.
13: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
14: Ijo olun wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
15: Ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gba gbese odi ni rada owo le. Ori keri ki ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gbaye, o le ruku. Ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun. Abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele. Ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi. Ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi keke Mario. A lo da isan. Ti gbon ni lowo ti n dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jeru Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka se fi ti ta wo
1: baba gba te ni begi loju se o mo ru egbogi baba gba du ami gba
16: Bond FM 92.9 Bond FM 92.9

0: kaabo pada e wa gbo o gbogbo awon mo ti tawon baba wa n pariwo ton pariwo fun wa awon omo riran daada awon omo riran daada se loju n pa ton wa mi poroporo e mo je ko ro won osu yin e mu mo wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to yo won lenu lolorun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba I solution opo olorun ba mi la won dibun o opo olorun ni won ba duro be sire awon oke n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tatatan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolorun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Number Baba Osula no. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer imo figo soju kawe imo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to njo lenu ninu oju e wo ohun to njo ni lenu ninu oju la ba moju to ka ije a ka figo sile e wo e je n tu baba sile e ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku ka
1: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni deede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Aba ilese to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburo adiye ti o ti ikusi le jagbado ilese wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula eye solution powder plus Osula ababitas Osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o n to sumo la leri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se leyin ri kurukuru foto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin momo gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won ti n ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to po pete si danu nitori re si e ma la agun jina mo o eye powo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise Osula haba ni ke mo botara Osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anawo si ku atu Osula eye solution powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura fi ntin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o di popẹ melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri ni le se Osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula haba lana danu fi dopin lori oju won o Osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si mo ri result re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada tan ni se lo ma n dabi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri nse gbogbo nkan wa n jo funfun funfun loju grandma grandpa bon se n ko lugba be nan ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese mo fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
2: fun anfani gbogbo eyin te so pe baba Osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba ti nbo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe e ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni Ikorodu nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni Agric bus stop e so pe lo si asolo ile epo to dojuko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebere osula aba nbe ile ise wa tun wa ni ifo e bo le ni first park bus stop ni ifo e gbe okada e so pe nlo si odo baba osula ni Doksan Abata, te ba ti debe, e ti riba na wanta mbe. Atun wani, ikeja long. Umbi gogo te ba ti mbo. E bole ni, la dipo bus stop, ni ikeja long. E ti ri ilepo, majok, ni bibridge elese nye. Shopping complex, to wale bere. Magnet shopping complex. Magnet shopping complex. Ni block 125. E ti riba na wa, ni entrance ibe. E biru sula haba.
3: E ro, bani soro ware o. WhatsApp number wa na si ni 070-38-61-5168 070-38-61-5168 070-38-61-5168 Emule kan si 070-38-61-5168
4: Mo agbapo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokere lati nlo amojuto irinrun e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi ke ya apere aise dede nipa irinrun re tete dide buya ko to peju o se se ko ti na gbara na gboro ti won pe isoro aise dede irinrun re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wari be ma bo lodo osula habal Tito inu ati ibere Olorun ni won fi nsise ti won ko rudura
5: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise osula aba o awon ni won se agbekale osula eye solution powder osula antibiotic powder osula ababitas ko se mo ni ni awon egbogi meteta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe meteta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o osula bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun osula bitas lo nfo orun todun todun kuro ninu agbo ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje todun todun ati kaya ni osula bitas ninu le o ko ba wa foro todun todun kuro ninu agbo ara wa bi suga ba po lapoju akoba to nse ninu agbo ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju suga ati ka akoko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati aero orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o gbon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo osula bitas ni ke lo nse le yin gbikin ke to le seyo eyin te nse gbonse ko lie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin tin simi lai moye igba loju ona e lo sula bitas pa bu omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyu e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberi mo o n lo siwaju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun abi kaya ni osula bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula bitas gbogbo re lo ma bo sipo osula bitas oju lowo egbogi ajisan ni osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pa to n sele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin yo kin jade dada gogbo awon agbalagba ti ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade dada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o te ti elomi o fi gboro mo gogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na dada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fe we ati gbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbogbo ti gbogbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun la won fi nsi se ti won o
6: tun tun le leyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mori bo lowo igbanse to le koko to fun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo tibi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o eyan legbata te fe ba wa dogun po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yinun ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni sodan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
5: address wa ni yi o
3: fun anfani gbogbo eyin te so pe baba osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba tin bo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni ikorodu nbi gbogbo te ba tin bo e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to dojuko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebero sula aba nbe ile ise wa tun wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba osula ni Jokson Abata te ba ti debe e ti ri bana wa nta nbe a tun wa ni ikeja long nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni Ladipo bus stop ni ikeja long e ti ri ilepo majok ni bi bridge elese yen shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex ni block 125 e ti ri bana wa ni entrance ibe e bere sula aba
7: ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 07038615168 07038615168 070-3861-5168. Emule Kansi. 070-3861-5168.

0: Olorun lagbara looto o tun fi asiri agbara so wa awon kan ti won fi ntu awon eyan sile lowo ide ogun aya isan atarun Alhaji Tajuddin Afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadu anbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kepe Olorun oba ala fun olese kese ko ri ona bayo kodun to pari Alhaji Tajuddin Afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko Disco Plaza Fire Junction Ijegun Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wolu kolu e tun le pe sori 08122257699 tabi 080356362 56 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyin oro ti e na amina
1: nipa ti ose adura mi gba ke so se dudu o ose adura mi gba yi odun ti pe ojo ti pe tolorun tin lo baba yi lati gbe ose yi kale soye bayi egberun mewa pere ni o ko to telomi fi nse faji ko to telomi fi nta tete ko to telomi fi nse data gbianju ose adura mi gba lodo Alhaji success o office won lo wa ero bani soro te le fi pe Alhaji Tajuddin Afolabi success te le ni lowo ma

0: ọlọrun lalagbara lootọ o tun fi asiri agbara sọwọ awọn kan ti won fi n tu awọn eyan sile lọwọ ide ogun aye isan atarun alhaji tajudeen afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji ọdun ti baba yi ti n fi agbara adua yanju isoro pakale ki ọmọ ẹda loke pe lati le yi to fi doke okun awọn to ti lọ sadua nbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kepe ọlọrun ọba ala fun ọ lese kese ko ri ona bayo kodun to pari alhaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun ti wa laaye nla ni doju ko disco plaza fire junction ijegun lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wolu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 080356362 56 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyin oro ti e na amina
1: ose adura mi gba ke so se dudu o ose adura mi gba yi odun ti pe ojo ti pe tolorun tin lo baba yi lati gbe ose yi kale soye bayi egberun mewa pere ni o ose adura mi gba lodo alaji success o office won lo wa eyin te ba ngbo nibi to jina won ni dispatch rider ti o mo ba won mu awon ose yi lo fa awon ti won ba fowo eranse ti won fe ra tona won ba jin oro yi odun 1983 odun 1983 ni won bi iyan arabirin ohun lobirin lakobi ohun lakobi lobirin lowo iya ati baba e oni aburo meta leyin o lobirin laburo o ni okunrin laburo amun la kobi be ba si e ti ri pe o ti lojo lori en ti won bi ni 1983 o gbianju won gbianju fun o kawe debi to lapere olorun se tete se orise o sise ibi ti ifura ti de tawon obi ti nfura ni wi pe ngba to wa nile eko won wo bi pe boya okoju meko e o serious ko te lokunrin ko seranu ko ririn kurin ko kegbe kegbe o pari leyin odun merin to fi kawe ngba to bere ise o sin rulu o pari service ese kese to pari na lori ise lepo lo ti n sise sugbon gba to ya ti o fi lo bi odun kan odun meji lenu ise yen baba re salaisi won se eye ikeyin fun baba won aburo meta to ni leyin ikan se yawo e to jokunrin ngba to tun ya o leyin odun bi meji itojo obirin lara awon aburo re na tun se yawo olole oko abi keyin won to jabi keyin ninu ile won o na tun ti mu afesona wa sile ibe iya re yi ti wa fura si pe lagbaja wa ti ko si ki lo sele oni ko si afesona re nko to fe ra mo ni oni ko yeun latodun 2021 ni won ti nko si be pe on lojo lori si ni kilode to wa ni bujoko kilode ti ati loko wa doran ati 2022 ni won wa ti n jade si ogo bi ti won lo won gbianju won gbianju won gbianju ti to fi di 2024 oroko se won se yawo abi won se yawo emo Nigeria ase nbe ninu oro kini to sele ti gbe yawo yen tun fi tuka mo pada bo

0: alagbara looto o tun fi asiri agbara sowo awon kan ti won fi ntu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadua nbe lo le royin oro esin ko le leyi o je ki won kepe olohun oba ala fun olese kese ko ri ona bayo kodun to pari alaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akowojo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko disco plaza fire junction ijegun lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wolu kolu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyan oro ti e na amina
1: Fond FM, Fond FM, Fond FM.

ile ise bon defemin lawa 92.9 e ka le gugu eyan lolufe wa te n gbo akakiri gugu ti ile ise yi kan de eh ki ma so fun yin pe ni asale toni atuma fun ra tan ega bi ise wa lose ose ale toni tuma di ara oto tori pe mo ti ku awon rin na de bi ba lokokan ejeji be se feran re si eh ma koko bere pelu onile ina lati odo king dr sayid osupa akorede mandato baba akim baba suliya ri atije ti mo ri lose to koja o po jant re lori sayid osupa oba orin lo je pe ma ko gba ri wole ni asale ti nina to de pe a ko nbe lo si odo wasiu alabi pasuma jibola ogala fuji ka afata na ni yen gbo yin ti mo shin e ma jara nitan mo to de pe lale to ni mo ti ko wole biba lokokan ejeji e gbadu awon rin na laipe laijina ka ko bere pelu oba rin na king dr sayid osupa ge bi atese na se wole en te ba lanfani ati fi atese yen ti na ranse e le fi ranse so ye 08026298190 lori ike yohun te ba fe ni awon olorin na ni asale toni pelu ase olohun a tu gbadu ara wa ju ta teyin wa lo ile ise bodi fe mi na la si wa 92.9 imina olomo yin ore yin lo fe yin Nuruddin Salahuddin, legit ni, ge bi asha mi.